0: Fali pupa no sanga moko mo pekasa.
1: Namo kilio ya natamola kimingi. Namona kibato, namona kibolimo.
0: Mo pesa fali pupa.